don do sa kombe ta de dukwe ni tarabi si ta de amena saka kromen kat ni se de dukwe kombe na se ti lo mele pa fi sa ne me ba la fa lo wolo me ba la fa de wa fu la soro la sa I'm going to go to the house.

sa na na se wo yara la wo edu wa ku be ka le kele kan sa kan na na ta boro wo ya mi na de wo ba go si la ale ma ka de bo ni ya me bele de si no wala igu bele le be si no wala sa wo bele si no wala nele ti se no wala na toro ba la wai wai abina o fagawa abina e fagala abina o fagawa aku wai wai wa tumana ne gele na ka winisa asira na makuru sera jechema o tumana za o ya le bila de kata de o tera ale da tuku o sera gale la o bukari dance ambe winila sa ari dance wo ba didira wo ya dide mo bo kacha ambe ya na mina wo ya na hari mari ye bala I wori ya ya bala fa ambe le bala ambe ya wo ya na ne che lo le re ba bu wo ba didira atola mo wa na ne de chefu ya ba wo aya to wa ya la aya to wo yara ni kele na sa chelo ne le ba fi apaga to wo yara kele na abi be bolo sa otuma na ne ne kele la otuma na sa kari dante ko ma fa ye ha mi ko ma fa ye ye imili na sa ambili na so ma jona e ya me wa ambra ya ko la sa ambe ye ya ko gare la sa me wila wo bu cheme cheme be mi ni ne bi wali ni bo mi ni wo e be gbara a to le bi woro ye bi wala ye tununa ka ba ko yisa wali ko e ti nguru I tene na ko bi ko na sa ne da ra ko bi ko na wa ngolo du ku sa I ta ra ko bi le ko na ka tene ga ta tere ngare la Ayene ni nakande ku papier yerawa he nene mole fuiye akukari dante admire ingwa maye tiendo ayene weletu konga tafile likede sele wangokoro de ne dala file like ne mapapie ye wewe maye hari dora megere ne manje katomo